Ita me pa mi baby ko ta si Ayan John Domingo wo. Ita toto. Bosa vida ta bosa no na mi bait ne sa ke. Angeta ito ndi gifasioso pero ta realidad i tochtin kos bung nang no. Den luna di September mi romamo genotata gusa luna di September bosa na